0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Pusakuna imazatapis yachasunchik. Nishka uyanatami uyangichik. Yachagronaka librokonata maska gronami. Uparonaka kikin yachaskawan kusikugmi. Diospaj monaika punyanta yachaspa winyanami. Paipaj churishina winyanami. Imanazat kangiche. Tukui waukikuna panikuna. Librota rezanaka hatun shaiku imari. Renrengon uyanaka Diospaj bendicionmi. Sina kaskamanta, tukikuna jatak, renrenguan uyaspa, Dioswan tupasunchi.

Moisés wañun. Kunanka kangmi. Imanimi. Kunanka kangmi. Pusanggi. May mami pusanggi ning. Nyuka kuska asbamang. A ver, pitak niya wanyo. Moisés. Moisés niya wanyo. Ajiyaya karka Moisés. Ajiyaya. Tukui problema, tukui yuigunata, misaspa Moisés samorka. Pero niya yuyin esak ima toko. Wanyo. Kote pay wanyo hika, pitak sakirin. Josué. Abriba y chica mamagona. Pitak sakirin. Hawala chay kuna riman alam. Digana mi kan kuna mana riman sa yu istiengichi. Ya mi kai na mantanini bali warmi bali kari mi kan gichi. Simaichi. Pitek Moises wanyo pik sakiri. Josué. Kote Josué ka maimang mi pusa na kas kinti taka. Kanang aspamang. A ver, maimang pusa na kas. Kanang aspamang. Kunang kikin, zikongi, Josué mi kangi kikimpi. May matikrikunata pusha kongi wasa krikunata. Abro, may. May man? Ciudad celestial. Pero kang aji kausas pa, Nacho. Josué ka aji kausas na garka, umay piskacho kausas pa pusha na garka. Imatanningit, aji kausas na garka, udin pwede kausas na garka. Manasimaska Josué kanirka chamoichi chamoichi hakochi kunan kanyukawan miyaya muisista kanyami pambanchi nya wanyong paika yuya vihitu nyami wanyong kunan kanyukawan hakochi hinti ka siska kanga manasiska kanga ari siska mari paika kasnami hapina kaska Jordán yakuta chimbaspaka Nyukaka kankuna manka Moisés mankushaniska sina zatagni chay zaktataka kankuna may zatapuriskataka tukuita kusa sitaska pamba mantaka Líbano urkukama chay mantaka Eufrates shuti hatun yakukamami kusa. A ver, may latam asbatak sinyalang Líbano manta hawa Eufrates

kunan kay Ramos punjakunapika, kipa punjakunapika, yazi takzakikuna tiana kaskata yachaspami, Jesuska, paipa wawakuna zaki tukugrikpi wakaska. Kikimpish, chay zakipika, ama sakirichu, yuyaringi. Kay sina yachana kunata monaspaka, payuse @latinmail.com, nispa kisgangi. Kayakamachi.